0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio time. It is now 8:29. Dream Radio!
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
8: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
9: Ahoy! Kidney Care time!
10: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aaron.

Oras sa buong Pilipinas, it's 10:23 a.m. Kumusta minsan? Pretty tit na, OMG. Lahat ay may mga handa na ba? O handa na ba ang baonan? Handa na ba ating mga baonan, minsan? Welcome to Dream High 104.7 Dream Radio. Nandito na tayo sa ating first batch ng ating horoscope for the day. Today is June 29, 2026. Naka-advance ba ang lahat sa kanilang sahod? Naka-advance ba or doon na lang sa next week? Makakalanat ba para may pang dagdag sa ating tuba or sa ating iniinom o sa ating panglechon? Diba? Nakakalarke! Guys, huwag tayo masyado magduduruha kay alam sa ang panahon ngayon. Kailangan moderation pa rin lahat, no? Kaya, para malaman mo kung dapat ka ba talagang kumain ng marami ngayon ng lechon, ayan, unahin muna natin ang Cancer, June 22 to July 22. Magandang balita ang matatanggap na tiyak magpapasaya sa buong maghapon mo. May pagkakataon na yayain ang isang kaibigan na maaring mapagkwentuhan ng balitang ito. And happy ka! Lucky numbers and color for the day, 54, 13, 25, 31, and burgundy. Next up, burgundy. July 23 to August 22, pinakamabisang paraan para mapaglabanan ng takot ay ang pagkakaroon ng positibong isipan. Lucky numbers and color for the day ay ang 7, 19, 25, 44, at lime. Virgo, August 23 to September 23, huwag itago ang nararamdaman kung nalulungkot. Walang dahilan para magkunwaring masaya ka. Huwag kang magpanggapin masaya. Kailangan happy ka. Kailangan ano ka, totoo na masaya.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatulong.

magkape, mag-noodles. O di naman kaya ay maligo. Here's our sports headlines. Minasan, Gilas Pilipinas nagpakita ng magandang laro sa kanilang tune-up game bilang paghahanda sa susunod na FIBA window. MPBL action nagpapatuloy habang naghahanda ang mga teams para sa mas mainit na laban ngayong linggo. Samantala, Philippine Sambo team nagtapos sa international tournament na may 3 gold medals sa top 5 overall finish. Samantala, sa showbiz, Heart Evangelista kasalukuyang nagpapagaling matapos ma-ospital. Wala pang inilalabas na kumpletong detalye. Kim Shu trending matapos mag-usapan online ang kanyang naging biro sa It's Showtime. Harleen Budol naging usap-usapan matapos ibahagi ang umano'y natanggap na indecent proposal mula sa isang hindi pinangalanang government official. Samantala, Leia Salonga patuloy na tumatanggap ng international recognition matapos tanghaling recipient ng prestigious Icon Award. Grabe, Monday pa lang pero parang ang chika pang Friday deadline. Kaya, a reminder dream kada, tayo ay uminom ng tubig, wag puro kape. At kung may crush kang di nagre-reply, baka lobat lang. O baka wag na nating itapik yan. Yan ang ating dream high sports and showbiz buzz for Monday. Ako yung ate, DJ Senpai, nagpapaalala na stay informed, stay kind. At wag basta-basta maniwala sa mga chika. Mas mabilis pa yung kumalat kaysa sa send GCash. Tune in because we'll be back for more dito lamang yan sa 104.7 Dream Radio, the city's best album station. Time, 11:23 na po.

11:45 a.m. in the sign, and of course you're still listening to the city's best FM station, 14.7 Dream Radio. This is Dream High with your ads at EJ Standby. Ohayo, ohayo, ohayo gozaimasu, Dream High FM. Happy, happy, happy, happy Monday. Bagong week, bagong chika, bagong balita, syempre, bagong energy. Ako inyong ate, DJ Senpai, ready na samahan kayo. Hanggang alas dos tayo dahil meron tayong unmute. Yes! Yes, yes, yes, yes, yes, I'm so happy! And of course, unahin muna natin ating weather. Para sa Ormoc and Eastern Visayas, sasahan ngayong araw ang maulap na panahon na may posibilidad ng thunderstorms, lalo na ngayong hapon. Paniguruhin magdala tayo ng umbrella dahil bigla ang bubuhos ang ulan na posible ang mangyayari sa temperature natin ngayon na nasa 23 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius today. National headlines muna tayo, school safety mas pinaigting na nationwide. Mas pinalakas ng PNP at DepEd ang security sa mga paaralan. Matapos ang Tacloban school shooting, nadagdagayan ng police visibility, mas mahigpit ang monitoring sa social media threats at hinihikayat ang mga magulang na bantayang mabuti ang online activities ng kanilang mga anak. Samantala sa DepEd at PNP, iniimbestigahan ang panibagong school threats sa Leyte and Northern Samar. May mga kumakalat ng online posts na nagbabanta ng karahasan sa ilang paaralan, kaya agad nagsagawa ng investigation ang mga otoridad. Na-trace na rin ang ilang estudyanteng sangkot sa pagbabanta. Patuloy ang diskusyon sa school security and mental health. Kasunod ng mga insidente, lumalakas ang panawagan para sa mas maraming guidance counselors, mental health programs, and early intervention sa mga estudyante. Samantala sa politics, tayo patuloy ang usapin sa mga pulisya para sa campus safety at youth crime prevention. Government agencies pinag-aaralan na mas mahigpit na koordinasyon laban sa online violent content

na naaabot daw ng kabataan. Ako, hindi po yan nasa online games, ha? Wala po yan sa online games, wala po yan sa video games. Kaya ako, nagdako ako, ha? Dumako ako literal. Nga nagmumulay po ako, hintekin, ngan Mortal Kombat. Pero worry man ako, balito yan naging biktima. Kay kami ang kabataan namin, we were disciplined if you were wrong. You were disciplined. Tough discipline. Tough love. Ngayon kasi masyado natin binibaby yung mga junakis natin, which is wrong. Like, we are scared of them making tampo. Na nagtatampo sila sa atin. Parang takot tayo magtampo sila sa atin, which is wrong. Well, geto. Ito yung nangyayari ngayon. Ito ang nangyayari ngayon. Because we are so scared to discipline our children na tayo na mismo yung takot sa kanila. Like, what is happening? What is going on? Ibalik natin ang ating pagdidisiplina sa ating mga junakis. Hindi naman kailangan mong, alam mo yun, kailangan mong bubugin and everything like that. That's bad. Kailangan mo lang silang disiplinahin. Talk to them. Kasi nakikita rin yan kung ano yung ginagawa ng kabataan is ginagaya yan kung ano ang nakikita nila sa kanilang tahanan. Hindi po yan responsibility ng teachers. Dahil education, especially ang ating mga ugali, starts at home. Huwag niyo pong i-blame yan sa teachers. It's not about the teachers. Teachers and video games and everything. It all starts with us parents. Okay. All right, Ormoc local news tayo. Happy Fappy Fiesta, Ormoc City. Yes. Oy, mabapiesta gihapon din ni Tacloban. Ipinagdiriwang naman ngayong araw muna ang fiesta ng Ormoc bilang parangal kina Saints Peter and Paul. Tampok pa rin ang Pina Festival bilang pinakapangunahing tourism and economic event ng lungsod. Inaasahang dadagsa ang mga turista, negosyante at mga bisita na makakatulong sa local economy. Naka-blue alert ng emergency responders para matiyak ang kaligtasan ng publiko sa buong selebrasyon. Samantala, Tacloban local news tayo, nananatiling naka-heightened ang security ng Tacloban bago ang City Fiesta tomorrow. Patuloy ang psychosocial support and rehabilitation para sa mga naapektuhan ng mga pangyayari ngayong semana na to. PNP and DepEd tuloy ang investigasyon sa mga social media threats na lumalabas matapos ang mga insidente nangyari ngayong week. Mas maraming pulis ang nakadeploy sa mga schools and public places. Alright, Mina-san, that's it for our news rundown for today. Monday, 11:15 na po ng umaga. Stay tuned for Unmute with your ate DJ Senpai on City's best FM station, Dream Radio.

Welcome to Unmute with your ate DJ Senpai. Only here at City's Best FM Station. 104.7 Dream Radio. This is Unmute with your ate DJ Senpai. Ang tambayan ng mga stressed pero lumalaban. Comfort zone ng mga delulu pero productive naman. At ang safe space ng may mga chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. At ihanda ang lunch. At sabayan ang pinaka walang tinatago, walang sikreto. Tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc. This is Unmute Season 2. Alright, minasign. Meron tayo ditong unang babasahin. Oh my gosh, excited tuloy ulit ako. Kasi tagal natin hindi nagkita-kita ko. Kasi kailangan ko munang mag asikaso, family stuff. Very, very important family stuff. So, here we go. Hi, Ate Senpai. Direk ko na good maaram kung ano na akong bubuhatun. Nag-live-in na kami na akong boyfriend suludhin. Duha ka tuig. Ganyan na permi nahiya nag-uuli nga gabi. Permi ma-excuse nga overtime. One day, nakita ko yung cellphone nga pero mihiya may kachat nga babae. Pag-ask ko, workmate na ko nun niya. And then, kada nag-aaway kami, ginbabasol ito niya nga selosa ko no ako. Oh my gosh. Nasasaktan na gud ako pero nahadukliot ako, bumaya kay waray pa ako. Sapat nga ipon para maging independent akon kalugaringon. Oh my gosh. This is so hard.

magselos si tao, kundi rin mo tatagan hin rason para magselos. Again, dire magsiselos si tao, kundi rin mo tatagan hin rason na magselos. Why would I be jealous? You're not making me feel insecure. Yan naging papa insecure ka because you're jealous kay you're being insecure. Why? Because naabdan mo na may laniya ka siya at workmate laniya. Alam mo yun? Tapos kadaaway niyo, imbis nga i-comfort ka, it ginihimo, ginaaway ka niya lukod, ginyanyak lang ka niya nga, kay selosa ka kasi. Be, kung permila pagdududangan, ginpapafeel nga sa lamuan tanan, kinahanglan mo na o sisahon kung healthy pa ba ini nga relasyon. Ayaw pag-antos, tungod na kinahadlok ka mag-usahan. Mahimo nga magtikang ka nalalugod utro. Okay? Start fresh, start a new beginning and focus on yourself nala. Okay, if you are having this type of relationship, this is not healthy for you anymore. Okay, this will only make you suffer and you will regret it. Okay, what if magkaanak pa ka mo? What if magkaanak pa ka mong kuwan? Tapos diri yung magbago. Best, malulunod ka, makukulong ka, hausang ang relasyon, nga diri para haimo, nga diri naangay haimo, nga diri healthy para haimo. Okay? Please let him go. You don't deserve a person na pwede palang makuha ng kahit sino. You don't deserve a person na pwede palang makuha ng kahit sino. Again, you deserve someone who treats you, who loves you without making you feel insecure. Okay. Alright? So we have another sender here from Ormoc and we have another one from San Jose Tacloban. Meron din tayo from Tanawan here. Later, basahin natin sila. Kasi unahin natin ito. Magbasa pa tayo isa pa. Short lang yung babasahin ko. Sender from Papalang. Ate, DJ Senpai. Single father ako hinusa nga 8 years old nga bata. Nag-abroad niya nanay nga waray na bumalik. Kada gabi, nagpapakian ha ako ng akong anak, sano pa daw mauli ang iya mama. Dira ko maaram kung anot ako ni Gaya kain, usahay nagtitinago ako si Er para magtuok kay gusto ko liwat nga kompleto unta kami. Kuya, ginbiling mo na ba ini nga imo asawa ha? Kuan? Ha? Owa? Or I don't know? Diri masayo nini nga imo ginaagian kuya, pero ang presensya kasi ang gugma nga imo ginahataga imo anak, mas dako paminsan kaysa habisan ano nga material nga butang. Ayaw pagbaso hiti mo kalugaringon, padayon lang paging mahimi gugmaon or loving father ha imo anak. At for the meantime, kung matagal na to nawawala or hindi bumabalik, pwede mo bang ipaano yan, ipahanap yan? Pwede siguro yan, no? Like, start searching social media. Laanay, kay baka naging mo yan fake account or something like that. Use a different account lang kasi baka nagkaroon siya ng jowa dun sa labas. Or manawagan ka, pumunta ka ng mga sa OWA. OWA talaga. OWA or abroad kasi eh. So, OWA talaga yan. Tapos, try mo mag-check sa immigration kasi baka what if na siya nag-iba na siya ng nationality doon, di ba? Please igkonini kay what if kasi may something na hinabuhay mo asawa, so make sure lang na i-contact it mga nahintutuinan hini kay this is something to know. Why? Kay para maaram kaliwat kung ano tibig babaton hay mo anak. Okay, kuya, papa lang. Okay, thank you so much for sending your messages. Through Telegram po tayo. Ayan, sa unmute po na Telegram. Nandyan po sa... Nakashare. Nakashare po sa Facebook post. Ayan. And ako po yung makakausap niyo diyan kung hindi yung mga staff ng Unmute is ako po ang makakausap niyo. Okay? So oras natin is 12:27 PM and you're still listening to Unmute with your

Ate DJ Senpai. It's 12:51 p.m. in the sun. And you're still listening to the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Pagpatuloy natin ang ating mga letter senders from Telegram. Here's another one from San Jose. Hello, Ate DJ Senpai. Tawagan na ako na BW. Ako ang kamanghuran, pero ako ang breadwinner. Kada sweldo halos waray na nahibibilin para akon kay tanan nangangadto habilshan pamilya. Danay akon pa nakuha hing kwarta hi ate ngan hi kuya. Akon mga umangkon ha akon gihap danay na arohin balon. Actually, diri danay, harus adlaw-adlaw. Pagdiri ko hiram natatagan, malainit era buot haak. May nakunta, ate senpai, gusto nga negosyo, pero permi nala ini na atras, nakakansel. Kay, damo manggulit akon kinsusuportahan, bisan, ako an bunso haam. Usahin na, ask ako ha akon self, saan man daw ako makakapag-ipon? Para naman ha akon kalugaringon. Hi BW, valid iti mo feelings. Dili selfish it mag, alam mo yon, mag-distansya ka. Dili selfish it mag-say kahin no. Dili selfish it mag-isip ka para imo future, ngahin iipon mo't imo kwarta para imo future. Kung ikaw itpermi nagahatag pero ikaw mismo naubusan, wari liwat mabibilin para imo. Importante nga alagaan mo ang imo kalugaringon. Imo atingan kuya, understandable mahura ma imo, pero it doesn't mean na kapag, alam mo yun, na kapag lagi na lang, alam mo yun, na lagi na lang, permi na la. What if dir kapag yap kibabay dan? Ay nako, huwag niyong gamitin yung ate, kuya card, or bunso card, kahit ano pa yan, kapatid card, or mas may trabaho card. Pag trabaho ka mo niyo, ay huwag pinanpamilya. Huwag pinanpamilya kung ipapabuhi yun niyo at iyong mga anak at iyong kabugtuan. Alayon lapan lugar kita. Pag huna-huna kita, kahit imo kabugtuan, may gapit ng kalugaringon life, okay? Tanan kita, may na mga pinangaagian, nagkukuri kita tanan, yes! Pero, it doesn't mean that iti bagyan mo, no. Kinanglan magkuri, baka yung nagkukuri ka, kinanglan magkuri gap kya, no! It's your kids, they are your responsibility. Huwag niyong, yung mga balon nga adlaw-adlaw, tas nagde-demand ka mo, tas naglalain iyo buot, kung diri gintatagan yung balon iyo, anak. Umangkon, di mo gintatagan balon, kaya anong responsibility dito? Timbugto, tagan yung balon, timumangkon. Siya yung umano, ha? Siya yung nanganak dyan? Kaloka. Oo na, dala kita apart ka kinanglan magburubligay. Yung tindiha and everything. Pero ito nga rin nga sobra-sobra na. Di rin ito burubligay. It's called opportunistic. It's called paggagamit, manggagamit. It's called abuse. It's called manipulation na. Using your blood. Using your being related relatives is already abuse, manipulation. So please, respeto. Ikaw liwat, BW, respeto ka tim kalugaringon. Paghirayo ikaw, hiningay yung pamilya, baga natutoksikan, man ako ini. Ano ba, yarm, niki nga. Diri rason it maging mag-good, nagkukurik. May waris, yun din kuya. Kapamiling, hindi mga trabaho, kuya. Diri kay bugto ni mga bunso nga may kalugaringon kinabuhi na mo't nagbubuhit yung pamilya. Nakakaloka ka. Anyway, yun. So, amunad to ha, pamati BW, pag ika, baralhin ikaw, pag pamanila, bistibuhay ka makang negosyo.
nila sa kwa. Dito naman ako sa iba. Sender, galing kaya 27. Ate, may office mate ako nga ginihigugma ko. Hin, sekreto ah. Hin, 1 year na. Problemado ko kay kasado na hiya. Wala man hiya maghahatag ako ni mixed signals, pero diri ko good mapupugganin akong feelings. Nahadlok ako nga makaguba ako in peace of mind, diba? Wow, maaram ka ngayon. Maaram ka ngayon nga mahimagugumad kisog. Bye! Maaram ka ngayon nga makakaguba ka in peace of mind. Diri ka nahirayo. Nakakaloka ka. Anyway, ang feelings ka sa liwat nato, diri kontrolado. Pero ang aton actions kontrolado nato ay, kung may pamilya na hiya, pinaka maupay nga regalo ni mo may hatag mo hain mo kalugaringon, yes, pag-distansya. Ngan paghatag hinchan sa imo self, hain mo heart, nga mag-move forward. Get out of that work. Go look for another job. Or else, something will happen na ipagbabasol mo. Ipagbabasol mo hain mo life forever. Makakagubakan feelings, makakasakit ka ng mga damdamin, makakagubakan family. So, distansya, amigo, amiga. Kung babae ka man, lalaki ka man, ano ka mo eh. Nabati ka? Nabati ka? Let us think again and again that prevention is better than cure. Once again, prevention is better than cure. Yeah. Okay. I understand. Kaya sa naman, ito na, nagpapabasulay na ka mo, diba? So, mas maganda umiwas. Umiwas ka. Wala siyang mixed signals, oo. Pero wag naman mong hayaan na magkaroon pa. Wag na, ayaw na. Distansya, amigo, amiga. Kay waray maupay nga peace of mind, waray maupay nga nahidadatnan, waray maupay nga blessings na inanabo, waray maupay nga pangyayari nga nahihinabo kapag imo padis ginago mo tikang haiba. Labis na kung pamilyado na. Tuod na la. Kay na tuod ako hit karma. Tuod na la. Waray na hinanap nga maupay. Puros la kamo away, puros la pagdududa kay utro man hiya nimo nga nakuha laha iba. Naintindi ka? Okay, oras natin is 12:59 PM. We'll be back for more, so stay locked in dito lang sa City's Best FM Station. 104.7 Dream Radio. This is Unmute with your ate DJ Senpai. Hanggang alas dos tayo, so kinakits.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Kamusta natin? It's 1:25 PM Minasan, and welcome back to In Mute with your ate DJ Senpai. All here to see this best FM station, 104.7 Dream Radio. And we're back with reading our Telegram messages. Meron tayo ditong nabasa na kailangan talaga niya ng advice. This one is from Mama in Secret. Hi, Ate DJ Senpai. Maupay nga kulupain mo. Burod ako yan na. Pero waray pa ako magsumatha akon parents. College student pa ako nga nahadlok ako nga mapaiwas ako habalay. An boyfriend ko, willing man niya ako panindigan, pero pareho pa kami waray stable nga trabaho. Kada gabite, diri ako nakangaturog tungudhan kahadlok. Magaanong pa ako. Grabe ini ka, serious nga imo problema. Pero bisan ano pa ini ka makaradlok at kaseryoso, kinanglalini mahiburuan ting pamilya. Di kang mismo haimo, kesa naman haiba. Pangaro, insuporta ha tao nga imo pwede masarigan. Diri ni masayon pero mas madali makakita hin solusyon kung diri ka nag-uusahan. Believe me, I've been there, done that. I hide, I tried to hide. I tried to run. Umakanta ba tayo dito? I tried to run. Tried to hide, but you're... Darating all this in serious tone tayo ah.

oras natin, it's 2 PM na, 2:04 PM na minsan. And ipasa susunod na programa na lang natin, or time together na lang natin yung ibang mga letters dito. Nalibang ako, kakabasa, grabe. Some of you na ng mga nag-send, I have already replied to your messages, and hopefully sana nakatulong ako kahit kakonti, kahit papaano, sa mga naghingi ng advice lang. Sa mga gusto lang ng may makikinig, well then, thank you so much for trusting us. Okay? Maraming salamat. And of course, sana ay malinawon kayo sa mga pag-iisip ninyo and mag-guide kayo sa mga future endeavors ninyo. Alright? And minasan, mag-iiwan lang ako ng small message lang para sa ating mga ka-dream kada. Maraming salamat sa pagtiwala, sa pakikinig. Kung may problema ka at gusto mong ipa-abot yan sa amin, mag-send lang sa Telegram. Ayan, nakashare po yan sa page ng 104.7 Dream Radio para ang istorya mo ay makahatag gihapon ng inspirasyon ng paglaom ha iba. Fiesta na, ayan. So, waray ko handa. Nag-iiba-iba ako, Hinar. Taga-Tolosa kasi ako, ah. Pero pag patro na Tolosa, ay, taga-Tacloban na ako, ah. Takas-takas lang. Dari kasi ako mahilig maganda. Gihapon na, especially natapos yung pandemic. Oo, nung matapos na yung pandemic, parang nasanay na ako na hindi naghanda. Hanggang sa hindi na ako naghanda. Unless mayroon akong ipapaghanda. Like, may garanda ako, then why not? Pero yan na kasi mga more on bills tayo ngayon. And more on payments. So, sorry. Pero yun na lang siguro muna yung amen. Kung may mga tumanabalay, pagdara ka mo niyo kalugaringon, pagkaon. Bring and share kita yan ang balay. Anyway, so yun lang. Maraming salamat pa rin sa mga nangyari ngayong taon. A lot of things happened. Oh my gosh. This year, it's already June. And my gosh, nasa kalahati na tayo. We are the middle of the year. And a lot of things have changed, both sa internally, psychologically, physically, medyo wala pa. So, hinautuntaan mo gihapon ni Tiyo yan, ha? Mga pagpasalamat na lang, pag-ampo na lang kita. Ha mga deri maghahanda yan, ha? Ha mga maghahanda, pang-imbitar ka mo, ha mga wari maghanda. Naribalita ko, hinay ka mo dalan kay grabe yan, ha? Damot mga bad people out there. Keep your pockets safe, your wallets, your phones, everything. Also, mga nagda-drive, please, hinihini lang tayo sa daan. Para din na naman kita mag-send Gcash social media para makakuha na naman kita. Bisan ikaw na disgrasya, ikaw naka-disgrasya. Ugulay lang ko, buliga ako niyo. May takadera ka naghihinay, naghihiro at gunuhubog. Idlipaan ka ng piso and then you can go. You trust your co-workers naman, diba? You trust whoever you're with naman, diba? So, inliplaan ay ka ng piso o saka bumiyahe kay delikado ng dalan. Alright? This is your ate, DJ Senpai, reminding you, bisan masiro man adlaw, may adlaw gihapon nga. May sinag or sikat ang araw na darating. Kaya, padayon lang kita. Oras natin, 2:08 PM na minasan. Thank you so much, and happy fiesta Ormoc City tomorrow. Happy fiesta Tacloban. Don't worry, gozaimashita. Sayonara.

0: Dream Radio Time. It is now 3:34.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 09 0919-089-7220 or 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Inang Maria.
1: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahal-

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin

0: their official Facebook page, Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Today.

0: Dream Radio time. It is now 7:56. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Witness one of the biggest Fiesta Rave experiences of the year as Cerebro Bar, EI Productions, and K-Box Studios bring you Ritmo Rave Party. Ritmo Rave Party on June 29, 6 p.m. at the Cerebro Open Grounds, Real Street, Tacloban City, featuring Anaya from Ultra Europe, DJ Elmer Javier with Lance Percussion, DJ Lovely DePaz, DJ Ace Young, DJ Brittany Sumaco, DJ Bam Garcia, DJ John Sabo, and DJ Merben Martinez. Plus, surprise guests. Tickets at 400 pesos for VIP and 200 pesos for general admission. Available at taratix.com. Two stages, one crowd, one unforgettable Fiesta rave. Are you ready for Ritmo? This is brought to you by 24 Chicken Korean Boneless Fried Chicken, Snap Seconds Event Services, by Prince Hub, Yan's Travel and Tours Tacloban, Sobi Near Shop with Kuya Rindo, Porta 4, Pahina, Books, Booze and Brew, Walk It Out, Chinese Restaurant, Forever Cakes, Official Media Partner, 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock.
1: Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Today's